0: Mwne gwisio gwyn pa gwa de fideo ma di fo gwri ffigi sab 23 minutes past the 5 ma jiwa bwanji si gwla nw mwle mba mwta ni zin si do ndi zi mwle zi anzanu ta mba gari anzanu ta mba gari kugwira zin si do zo siana siana nanga ino yo mudaka pumula ni ma kumbuka nthe na 2014 tina imbira na phone ndi nkuli na hai mudaka kona bwana. Ah, ndazo wakali kari kari ili kaini buwana. Ndewe ni wali kafini upecha na mwoni wazi. Halo, mudaka kona buwana. Ulo masana. Halo, mudaka kona buwana. Ama jorinda imba ndine. Ulokulinde gulisa chilo namba yore njajiri endo. Mudaka kona buwana. Ndewe ni wali ufunsana buwana. Yankani lunanga. Fama mtu hamini adaka kona bimpaka pa nabundi buwana. Ndewe. Mudaka kona bwana. Bwana ndino. Yeah, bwana ndino. Amena kugona panopo. Ndi bwana. Ati zoka nthaya ya bwana bwana eh. Nthaya ma bwana ya bwana adzoka. Ife ndekuti enti bajeza basi. Nthaya tuodzoka ndimene uyamba kugira nchiro ndimene iyi. Alenge ni mabwana abagona kazi zuka chama 11 makauri zao zuenda basi ahuri rundalama rujina vila duba mene pali kare rundalama zinaru
1: mama
0: yo wakala kabolo wangatini ndalama ima kutawa kwechira chuma bwela chuma osha bwela
1: mama
0: jide mandi nkwanku chicheka chicheka mpinu. Hey, chuma bwala iwe chuma kutawa.
2: Fabu siu yekana mosegare le kabona.
0: Pamene bwana kangori.
2: Mama yo
0: usinyo stapsi zangu mi. Ndala mazima mamilioni.

Tamba, terepa, na yoya madio kimbidwa na juano kuwana sexta-feira dia duome, shishano, terepa ningalero, nsiku ya muna, katsimikiza, terepo, uyu juana kuwana vesere watu. Ndina terepo ntawe za tezipemba na mhindi makumatatu na ibozi na uveora shi 31 minutu, jumbatibu vibasa la moyo ulipanyimbo na mwanzatu Armando Kembo.

imbuzi nandi ibakangurongonga ngalione kale nikafunza na baba kuti ibakangurongonga ndio na alisamudzi pondo utafundisa mama.

Mkubala kufa kuimba kwa chita Jose Antonio Campira Lukira mdistritu ya Mutarara Nkati mwaposto administrativo ya Inyangoma Ainda bakamaka mbalo mdistritu ya Mwanza Kachimira Mamuna nkulu Jose Kamafuza Mirando Wipa fala nkulonga longa Vezera radio Iwe mlo mwako bomba na afuna kukudungunya kutuanga Na pitana para longa chakuti Kulwa salonga unga famba siya nyalo unga siya mlomo na kutuwe era Laro mukundi chemera dzemwe ni pano bwenye dziwani kuti mangwana ningaenda munandirira ni pano aha abandi tenepo mwabva pano akadungunya mphali ushupeji ati ntimonga papatap yako mbwenye pansi pano padziko zafuna kupirira Nanji tuwa nyabivu, ndi wadzinji, antu kufuna kutuwa anzawa bwerere nduli, anzawa cherenge, anzawa kalipanyatwa iwa kalipadidi, ndi wadzinja vesera radio. Maipyo safuna kuchita gasho gasho. Gasho gasho nao wili imitayo. Limi naonemu ishi salonga pia didi, mizizi nangu pontu isafuza, isamanga isafuza. Naipyo safuna kuchita gasho gasho. Trimbalo mwa distritu ya Mwanza. Trikuva zeka mafuza mirando.

0: Kona kutuwa minyo antoko, zalo mulipo?
1: Po, tiripo ife.
0: Kono chansa redi, zina mkulungira kupinkoma?
1: Ine ndineluwi, hindi kulungira kuno kutete. Maji ndine waku kumwe kukilimani, inyafunzi.
0: Ndimo waku distritu ya Inyasunji kuno kuzambezia.
1: Maji ndi kukumanika kuno kutete, ndikuba radio Zambezia pastempo ntupete.
0: And mabasa watu walikufika ninga muna funika mune mumu nzinda watati?
1: Buino.
0: Akufika kwenye kwenye?
1: Hinde tiku viajari kukilimane na nyumbo zimwezo we.
0: Ande tu, tupangeni mamuna nkolo, nyimbo inafune mungipi?
1: Ya, ini tafuna nyimbo ya ikubadere maningi kuno kutete peno kumweko kuzambezia, ne?
0: Mbani?
1: Idemba Preta Negra na Norma Chicote.
0: Norma Chicote, mundu ndi mundu.
1: E verdade, peno kwe nego afikambu peno ndi zualini kuriki nyimbo ene kuno ikubadere ya mwintu mazi.
0: Tinati tifufu zi nyimbo da pembemu mamuna mkulu, timiza bano muna timu kwa nisiku iva nyimbo da pembemu.
1: Okay. Maji, nemo nandilonge mwishintu.
0: Famulongeji mamuna mkulu.
1: Ya, Radio Mosambiki ya Nisol Provincial ya Zambezia.
0: Mhm.
1: Jivu nalinga kuti na Malingwa Manai, Mashwabo, na Lomwe, na Masena, na Chikizi.
0: Mhm.
1: Site nepo. Imwebo nga kuti paribe komu ya kuti kutumizika na Chinyanja. Chifuwa kuti umilanje kulumbu na pangono na murumbala. Salonga Chinyanja. Down. Ndikuona nga kuti umwebo Jafra kuva Radio Mosambiki. Asaniseka maningi. Ndao, inivano na idea yanga, nkafuna kuti mwepo mwengizire Chinyanja. Munga ngezira Chinyanja, nto isina kuzambezia, asikala kuhiva radio, msuri provinciala Zambezia.
0: Mhm.
1: Ndao, Chinyanja acho cha, epa, purgi na radio Mosambiki ndi chintu ikuru, maningi memu ya kutoma. Ndao, anto angakonda kuhivera cha, ya, sakara memu perjiju. Então porque com Murumbala, com Swabo Gulibe, Milange Swabo Gulibe, Nyanja Lomwe Gulibe, Senambo Gulibe, então a Salonga Chichewa, então tipo, pelo menos o Igambo de Nyanja, Muego, Pepe Mojitene, Asta para cultivar rádio, Mr. Provincial da Zambezia, já, Gulibe o Muean, Salo Agudi, a rádio Mozambique, Zualini, então porque já o Muego já engaica rádio Mozambique, a Salva Gulinga, Gulia, Chico Aguturana, Lomwe, hii, keke, ndao, karibe ja lingua yao, ja, hii, ndao, nda kalamaningi matrevo. Verde. Ndi, ndao. Kuna kukimwebu wa mwanjezere bangono, pelo meno jilingua machano, nga kute mochite, papa gano bangono, kugawa, tepe, tenisini, kutijave, li, rati, Mosambiki, na malingua mwe, timbale wa rao.
0: Takuta, baba.
1: Davvero,
0: né? Essa galera madidi mesmo. Takuta Petrizani, basi na zero zano, takuta mankulokoto baba.
1: Obrigado.
0: Tatenda, kwenye.

0: Aliyase yawa.
1: Zuwa
0: liga choka jendera kuboni.
1: Haa, nivana nyakwale nirame, famu ivano basi.
0: Kumundago, munaru gamba tosa mwezi wa tosa runu.
1: Haa, kumundago kala nga kutu kori nulinu, nitiwa nisalini, nalimagari kura marari.
0: Aha.
1: Haa, kura marari, kupotura kura marari, haa, kari kura. Kipa nisalini, sori kita kutona mpukole nilangu.
0: Poso la kuna marari garibu.
1: Ligaribu, ligaribu. Ligaribu kwa masangano kwa masangano.
0: Apo tsono mundu kwa karabuji unajintu bzizinji umbaleka uparabasa?
1: Umbapada pari tondo ni zawanda shaza kutekada.
0: Ni nkabji mbunzambu anzano mwapa imu.
1: Ata tibashika tondo tepa za kutekada ni zorani zawanda. Kwa mkumu kutumbashika kwa lukari. Kona kumbire uniwaniste kuhuyona kumi kwa la kumisari ya hachiba kalangasa kumisari ya
0: ni munda wakuluira.
1: Ni munda wakuluira. Kora nimbaona maiwa wate apure nukweko pa mui wana mbata kukoka. Isembo vayi mbata kanyangana. Kona angata kari ni bunobuno nani.
0: Tono posolo mwe muda alikuanisaro muda alibweresa lenti pa mui. Epipinango pense muda wanzira magwangu wa kumweko.
1: Nada da kontera magpango ama simbando bure stava ngono ba se tenango nga proceda rimbo di mbando kurira ku muno pako rudarane ku bando rambo de
0: moro ama fara ku veka baba ba se ne kulimba ba de nanas
1: ne bana cha ga mpira ni treka kulimba kuna mwepo kuna antano wa kontini na bancalano ka de sami ses kimpe mai wangu romina pa sami saya ka sangu sonia fernando a inter kalamino jochi nanango paiti Elsa Eri, Tanaz Eri, Neve Eri, Omar Eri, Nelio Eri, Nidia Eri, Moyo kuna mana Rosa, Nisu, Kuka nungkula kuna mana Lauri, Nisu, Kukalue rao uko nakalara Nisu na kuruangu na Nisu, Kunyampu, Mwefudwe nyapa taulu pa alwe nyampanda, Kuna jinsa lese romukula marunga, basa gulimba. Na wesu mumba sarabasa kura jiki, sena, kisi, nungwe, sewa, wene kumbane, wene kamina, wene kumbanea, wese, alimzi mingarite, kamalisa vaisomu, kakala mnapada, nikipandu mbrempo, mwesu laibuazi kwenye kumbane, sika vaikemu.
0: Nyimbo ivone mweyo?
1: Mwewe wa kare amiso nila miki samadula kweasha kuti kaporondini
0: taiba tika ikwanisa tinkuigirani mga basi mzuyo ndaita zira
1: nini tukudigira basi mga ibikasa ya wifa niso marasirani mga ifa kukina basi
0: tate endanzatu
1: basa labu ino vaibili vaibili